Gabi Pasteur. Papa na bana za na ndako. Na bosali telefone na ndako. Telefone za na kode te. Mame, Pasteur, libale kufi.